0: ye onyami womo womo asafo bibia be ye ye onyami womo bibia be ye ofia ye ni komo
1: asia 41 verse number 10
0: o say
1: ensuro
0: tie mi nyankopon a obo so ni asase men kan cho se nyedai
1: ensuro
0: anopai me si ensuro me kan sa 365 times in a year at the actual. So every day I will tell you that do not be afraid.
1: Yes. Bible in Kre womb 365.
0: Yes. Do not be afraid.
1: The Bia in Suro.
0: Do not be afraid.
1: Kwasempa in Suro.
0: Do not be afraid.
1: Yes. Asi in Suro.
0: In Suro.
1: Na me no wo ho.
0: Awurade se wo no na dey.
1: E wo ho.
0: Ade na ma pressure about sister. Ade. Ano asamo omo bi ma pressure si. Ade. Ano omo bi ma pressure si.
1: Ema wa kumantu.
0: Ema wa kumantu.
1: Na mene wo nyankopon.
0: Mini wo radi nyankopon.
1: Me show den.
0: Mi radi me show den.
1: Enso me boa wo.
0: Na mi ankasa me sen aboa wo.
1: Menso
0: mia na me kasei
1: me de me treni ni fa
0: me de me treni ni fa no
1: e be kura wo
0: oh Jesus Christ ha nyame mo de papa unse uni abo tre eno amo bi da da do akokonfo bi am na bua ji sika di
1: mekwasem pa
0: open intem
1: enyao
0: enyao menso enya kwan ni nyina na tre
1: e wo ni peni so
0: nyame anim de wo ni peni so de tre o
1: tene ma
0: wo menso brade akwan wo de
1: na wie ye
0: love you assemble na okacho bia no pay se obi enya abotre no ntwe urade na se die tie bia no urade be share hwanu ya
1: yeda urade nyankopon ase se die bible no emia tie so ase emaye nsuro na urade ekan ho se na ya ma yakoma ntu na nyankopon ene ewo ho obesha ya den na obekura imu ode ne trini ni fa no ebekura imu enti anopaye kacho bi biala se ema obo enhaw nyabotre twen ewrade bata ewrade ho na se de kan bible ehun ni se Joseph ebeye the prime minister of Misraim no enye efitin ya na bae mu nemum eteki 7 years ansa na bosha edano so ebe mu eteki 17 years ansa na David ne bosha nyankopon hye no ebe mu enti abrabona ya bono enye sa ube nyami mwana niye ma asha asye apeke. Iye process. Ye friba akon ya kumienu ni ya kumiensa. Inti anope yise de baibu no ekano. Nyabo tre. E kwa imbi wawaye tinuwe ni peni so. Ini parfum diya uya enye bwane. Ini parfum diya uya eye. Nenso e radia femno. Ane ewe yeno eyo uwo. Ewe yeno eye ni mguasye. Ewe yeno eyo haw. Ewe yeno eye ni mguasye. Inti anopei nyabutene trenye nyankopono. Abrabona obona mikrasumeti fuwe nina awale. Ana mnini nina ane kwa usku. Seseye shwa baby ya wadru. Wadika yudie jano manenko. Inti mpenifoka ase mse wadika yu wako otuwa. Enon chesi wadibem.
0: Debi.
1: Debi. Inti nipano edika yu. Overtaking is allowed. Overtaking is allowed. Sadia kas ena mkwanswa. Ubi etimi saa ubi hono. Sana abrabono etie. Enti dia wadi kan kono. Ubeti miya diye bayi. Asana hon. Overtaking is allowed. Enti nyabotre. Na etrenye nyankopon. Nyabotre na etrenye urade. Nyabotre na esufre urade. Nyabotre na bo urade nyankopon empaye. Na urade nyankopon ebeti u. Na urade nyankopon ebe yu ebisa diya edey.
0: Ama amaw.
1: Ti nyabotre empre hon. Oni ne ko school ai oni no na esi suo oni ni nyina na USS by se wanya dwuma pae ye
0: yo
1: oni ni nyina na USS amle on de wawale ba bia wale na otia se no no na nkam nsam nya de bay enkyere wo ti nya motre empepro ho mfa pressure enko wale empepro ho mfa pressure enko pe mfa kwambone so empesika na awiye no anya nim guase ama nti ashasi ndi okwa jisika na ede. Nemu mewe yasem. ewi ya asem no ene ya asem no
0: debi ameka se ohunso obi anya ne sika obi tene ka mu koba ye ofa wo ho a ozofo bekum na e besie bi wakogje no loan bi no akogje de ye adwuma na ho na wani kukuku no
1: no kwasem pa
0: e ka bia wode no ye ka tra wo ye mbe dai
1: e be so abo tre
0: entiale na won to bua sima urane urade nsie sie wo ano pay mi bon pay yin pay di ma wate
1: jesus
0: ade bi a wate ani mu fremi santene
1: my god
0: ni a wate ani ma sha ma
1: oh
0: de wa pa hunya
1: jesus
0: de wa ten ho sanka ye no
1: ay
0: anaji ano pay mi nyankopon kasa wo ho
1: amen
0: urade wo mu mobo mame
1: amen
0: won te won fri atwen a wate ani mu
1: jesus
0: so aba mu ye bua urade nya bibi nse wo nyam
1: amen
0: won nya bibi kenya ujidie
1: amen
0: won nya bibi kenya ho
1: amen
0: na wo ya ama wo dona no adwoma Kristo
1: Jesus.
0: Ano pay one now or tear radi animo, unya one day for fro. So for to aso as effort to one or.
1: As it unslo,
0: unslo,
1: Namino, Meno, woho.
0: Menu and Nawaho,
1: a mawa kumantu.
0: Meni Yehowa, Menu Namo, ao.